kgang ya modimo ka letsatsi le lengwe mo re tswatiwa SFM a re lebe dikgang tsa rona tse e leng gore ke tsa mafatshe a sele ba re moetelepele wa World Health Organization e re la boelo kwa Bunia kwa Democratic Republic of Congo motsetsikela matlhatso o ile a bolela gore o dumela jalo gore go tlhatlhoga ga bolwetse jono jwa Ebola go kgona jalo go boka emisiwa DRC e lebaganwe jalo ke go ka tlhaselwa ke bolwetse jwa Ebola ba re ke paka ya bolesimelo bosupa mo histori DRC a tlhaselwa jalo ke bolwetse jona jwa Ebola jaanong ditlhopha tseo tsa botsogo di tswela jalo di ntse di tla di romelela ko dikgaolong ka go ka farologana go ka leka jalo go ka emisa go ka anama ga bolwetse jona jwa Ebola gakologelo jalo gore mo bekeng e fetileng go ile ga begwa jalo ka dipelaelo tsa dikgetsi tsa Ebola di le 77 gone kwa DRC ka dintsho di le 246 mehela jaana go na le tumelo ya gore bolwetse ke yona bo kgona jalo go ka emisiwa letsholo lewa la go ka ipapatsa mo ditlhophong tsewa tsa ko Ethiopia tse le gore di santse di tla tshwara le ile la tla jalo ke kwa bokhutlong ke ka ditlhopha di le gaufi go ka tshwara ba re bontlhopheng ka go farologana ba itse tswela jalo gore gompi keno ke letsatsi la bofelo go ka ipapatsa mme morago ga mowa ga nkitla ba ba gape ba letlelela go ka ipapatsa ke ka ba lebeletse ke a logela mo bogaufing go ka tshwara ditlhopho kwa lefatsheng lewa la kwa Ethiopia. Batsadi ba e leng gore mo nako ena ga ba itumela gotlhelele batsadi ba e leng gore ba mo kutlo botlhoko mo nako ena ko lefatsheng lewa la ko Kenya tshwarelo ko Kenya ba ile ba kopana jalo ke kwa sekoleng seo a sa ba setsana kwa utumishi kwa bogare jwa Kenya ba re sala go tswa ka tsatsikela bone ba baka jalo gore ba itsisiwe gore a bana ba bone a ba santse ba tshela gakologela gore go ile ga na le tlhaselo e le gore sekolo sa teng se ile sa tlhaselwa le gore bana ba le 16 ba ile ba bolawa mo tlhaselo ya teng se batsadi ba se batla mo nako ena ke go ka itsela gore a bana ba bone a ba tshela gongwe a bana ba bone ke bangwe ba bana ba ile gore ba ile ba bolawa mo tlhaselong ya teng yaanong batsadi sa le go tswa mo bekeng e fetileng ba etetse jalo sekole gwa go bona le go ka neelwa ga maina a bana ba e leng gore ba ka tswa ba tlhokafetse mo tiragalo ya teng mo retswa TSFM dikgang tsa rona tsa Aforika dikgang tsa rona tsa mafatshe a sele mošo ona wa tsatsi ya gompikeno re tsweletse fela jalo ke mo nakong e sa fediseng pelo fa ke tlabe ke tswelela jalo ke ntse ke

Meraro metsotso go tlogela nako ya bosupa karolo ya bobedi ya thulaganyo ya bosa boya pele ela ka bokhutswane seemo sa bosa sa tsatsikena ka gompieno kgwedi ana ya Seetebosigo e tlhola letsatsi bogare ya namebi ya go ka bogo thibile go le mothito go le mogote kwa ntlheng tse di kwa bokone botlhaba gope fela ka bogo tsiemele mogote le mogote o feteletseng ka phefo e sholofetsweng kwa ntlhe tsewa tse di kwa bogare toropo tsa lewatle go ka bogo thibile ka mothito mogote le mowane phefo tla foka fa gare go tswa bora botlhaba e fokele bora bophirima a re lebe seemo sa metse ko Wildfish Bay metsi a ka ya tlhatse metso lesomele botlhano go ya ko nakong ya lesome a ka tlhatloga metsotso lesomele bosupa go tlogela nako ya bone thapama a ya tlhatse motsotso le mongwe go ya ko nako ya lesome maitseboa letsatsi motoropokgolo wenthuko le tla tlhaba metsotso e le masome a bedi le bone ke go tlogela nako ya bosupa le tla phirima metsotso e le lesome le bone go tlogela nako ya borataro ela ka bokhutswane seemo sa bosa sa

ba re mololwane wa gongwe mafatsa bo re seng ya Namibia, Angola le Zambia ele itso ya ka mangwa mafatsa le shema ma Afrika a ka tlhasolang ke lana le kgonagalo ile gore a kgone go ka tlhasolwa ke bolwetse jwa Ebola ya ka mona ka na DRC ele ngwe ya mafatsa le gore e tswela kealo ntse e tla ele ka ka bokyo tla go ka emisa kana mesho ya bolwetse jwa Ebola me mona ka na ga go bego ka ditiragalo diepetsa Ebola mo lefatseng la rona la Namibia. A police go khala ya omosati ba ile ba tshwara motho wa re ka go betelela le go ita ya mo

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Masimama bedi le bone fela metsotso ke go tlogela nako ene e le borroba bobedi seemo sa bosela ka bokhutshwane seeme jaana ba re bogara jaana mebia go tla bo go thibile bontlha bongwe go le mololo go tla go gonne mogote ko dintlheng tse di ko bokone botlhaba go le batleng gone ba re go tla bo go thibile bontlha bongwe go le bothithonyana go tla go gonne mogote ka mmuane go tla nna le phefonyana le fa gare e tla fokanyetswa ko borwa botlhaba mme e fokela jalo ko borwa bophirima. Re lebelela jalo ke seemo sa metsi ko Walvis Bay ba re metsi a tla ya godimo ke metsotso e le lesome le botlhano fela ke go yeng kwa nakong ya lesome. Metsi a tla ya tlase ke metsotso e le lesome le bosupa fela ke go tlogela nako yone e le ya bone. Metsi a tla boa ya godimo gape ke metsotso o le mongwe fela ke go yeng kwa nakong yone e le ya lesome bosigo. Letsatsi motoropokgolo Windhoek le tlhabile jalo ke metsotso e le masome a mabedi le bone fela ke go tlogela nako ya bosupa mme le tla phirima jalo kgotsa le dikela ke metsotso e le lesome le bone fela ke go tlogela nako yone e le ya borataro. Ne e le seemo sa bosela ka bokhutshwane se wetse jalo mo metsotsong e gabela go nne masome a mabedi le borataro fela ke go tlogela nako yone e le ya bo roba bobedi. Se re mo make sa go sa mamoratwa TYSFM le re tlhabetse letsatsi motswane etsho yo ra la ramela ke motho o kare yalo o kare morago ga sebaka sa boikhutso sa kgwedi motho a ke itse ba ntse ba re sele ka tota ke a go bolelela jaanong re rile hu ba ile dikolong dijo kgariti ba kgarita nqepo o re o tswa ke a go bolela le le modi tshetshetshetshetse ba ile dikolong gompieno ra go sala re ikhuditse yoo.

re itise ka ditiragalo tse di diragalang kwa Aforika Borwa mo nakong ya gompieno ke rialo ke re go na le makgotla mongwe le mongwe o emelela fele be e le gore o ema ka setlhopha sa gagwe be e le gore jaanong ke ba ba reng bone ke ba ba lwantshang bafudugi ba ba senang dipampiri kwa Aforika Borwa mme sebe sa phiri ke gone gore batho ba ba itewa ba itewa pele ga mapodisi ba thorontshiwa mabenkele a bone a tswalelwa mabenkele a bone a ujelwa jaanong dilo tse di utlwisang botlhoko tota mo bonang motho a thubega ka selelo bona motho a lela motho a ipotsa gore o a go dira jang o ntse a nna ko Aforika Borwa ngwaga tse di masome a mararo bana ba tsena dikolo botshelo ja go boko gompieno go a ta tsama o a go ya ko kae bana go mo patlelong yela kore go tlhakang go tlhabisa ditlhong batho ba modimo go tlhabisa ditlhong jaanong mahatshe lehatshe le tshwane le la Ghana yana e rile ka bofefo e rile gago ga go lemogiwa gore e ka re jaanong batho ba thorentsiwa lefatshe la Ghana la netefatsa gore baagi ba lone ba ba kwa Aforika Borwa ba boa ba boela ko gae ee lefatshe la Ghana la ntsha sefane la rulaganya jalo ke motsamao ba buile mme jaanong ke ka moo batho ba tenegang gore batho ba Ghana ba le makgolo a mararo 300 ba boetse ko Ghana a ditiro di le makgolo a mararo di tlhamilwe ee jaanong re batla go tsena mo diphatlhatirong tseo ditiro tseo di kokae tseo ka la re batho ba kobiwe le bone ditiro ditiro di kokae batho ba tsamaya batho ke bua le wena jaana go mašwa batho ba thota makgotla ao a e leng gore a ipoleletse gore one ke a lwantshang jela ke bafudi go kwa Aforika Borwa ba re tla re ka kgwedi ya sete bosego e tlhola malatsi a le masome a mararo e be e le gore jaanong bao ba tsamaile ee bafudige ba tshwanetse gore be e le gore jaanong ba tsamaile ba dule mo lefatsheng la Aforika Borwa jaanong se se tenang mafatshe a mangwe a Aforika ke gone gore batho ba ke bomang ga se mapodisi ga se badiri ba phudugelo ke batho fela ba tsamayang ba thorontsha batho mo ya re bontshe dipampiri tsa gabo ya yaanong sebe sa phiri ke gone gore ba tsamaya kore ba bua puo nngwe ya sa ga bone ga o sa itse ke gore mofudugi ga o sa itse ke gore mme go na le batho ba le bantsi kwa Aforika Borwa ba e leng gore ba bua dipuo tse di farologaneng yaanong ba itlhele gore ba thorontsha le batho ba Aforika Borwa tota so se sa jeseng monate batho ba le bantsi le one maAforika Borwa tota ka sebele bangwe ba kgala kgato e mme re bona jalo ke bagolwane ba lefatshe le bone gompieno ba ntshitse mafoko ba kgalemile gore dilo tseo ga di letelelo mo Aforika Borwa o gololesegileng a ko kwa ema fela o boreng ya e tla re ka dikana e be e le gore jaanong go tla nna jaana o le mang wena o rotloetsa ntwa mo lehatsheng la Aforika Borwa e jaanong mme ebile a ke bua le wena jaana ke gore a kere o ka re gate bajanala ba phimola jalo ke metsamao ya bone go ya kwa Aforika Borwa ka ntlha ya ditiragalo tsonetse jaanong go raya gore bojanala kwa Aforika Borwa bo tla reng bo tla bona diletseng jaanong ke ka go ntseng ka teng ka go bolela ke gore a kere mahoko a maAforika Borwa maAforika ba atanang mo social media yo ke go bolelela go a shautanwa yolo kolopolo ka mafoko lo kolopolo ka mafoko mme se se a kgamatsang ke gone gore baagi ke baagi ba lehelo lengwa kwa Aforika Borwa lehelo leo ba le bitsa yala ba re ke lehelo leo ba le bitsa yala ba re ke Mara bastard. Baagi bao ba ikana bao ba ikana gore le tle le tsene lona ba le reng le dira dingongorego kgathelong le bafudugi mo lehelong la rona le tla bona. Ba ikana ba kana ke raya ba bua ba botsolosa ba re le tla bona se se kene tsamaye le se bone maAforika Borwa ba lwantsha maAforika Borwa ka bona. Ba re ra go lwantsha our brothers and sisters kana go bua maAforika Borwa. Ba rona re letlelele dio tse matlakalala dirang ao hewe bafudige hewe ga le go dira jalo mo tikologong ya rona kana go bua beng ba dikgwebo le baagi ba motsono ba tikologo ne lehelo le le la marabastad ba re rona ga re go le letlelela lona maAforika Borwa re maAforika Borwa le rona mme ga re go le letlelela gore le go tsa le bomang lona a le mapodisi le ba e leng gore le bereka le le badiri ba mmelelwane tsamay le go emere batho ko mmelelwaneng kwa le tlogo le go tsamaya le go bea mo mebileng mo le thorantsha batho ba re bone ba go sireletsa jalo ke lehelo la bone ba re ke gone le tla bona maAforika Borwa ba lwa le maAforika Borwa ke gone le tla bona na re o letlelela duo tse tsa letlhotse xenophobic ya lona eo e letlang ka yone jaanong ke seka seemo se ntseng ka teng maGhana ba bela maGhana ke go bolela mo social media ba bela ba letswa la Nigeria le bone hela jalo ditšhaba ka go harologana kore ba leka go lebisa jalo maAforika Borwa gore le sekala lebala gore le tswa ko kae.
le sekana lebala gore le bomang le thusitswe ke bomang gore be e le gore jaanong le mo kgololesegong e le leng mo go yone eo ke dilo tse di diragalang kwa Aforika Borwa. Matlhabisa ditlho, maAforika ba kolopana ka magoko, maAforika ba letlhoko gore jaanong goagogagoga goagogagoga dilo tse di tlhabisang ditlhong. Continent e e tshwanetseng go ka ne e tshwaragane kwa ntle ga tshwaragano ga gona sepe se se ka fitlhelelwang mo kontinenteng ya Aforika. Lesome le botlhano metsotso ke go yang kwa nakong yone e le ya borroba bongwe molemo wa kgang batho ba Modimo bana khumo jaanong irile a re kgaogana le molemo wa kgang maloba ke a e le gore batho ba Modimo sa botseng mo kontlong e tona sa botseng wa bereka o bereka kwa gaga banthate mme o tsere sentle moagisanyi wa gagwe moatswi jaanong o mo epa dikgang gore go ntse jang gone ko o mo epa dikgang tse di seng kana ka sepe jaanong mme sa botseng a mosolofetsa gore o tla nna kore o tla mo itsise ka tse di diragalang ko ntlong yona ga banthate mme ebile a ba solofetsa ene moatswi gore ee ke tla nne ke go latlhalela sengwenyana ga o ka nna o ntlhokomelela ngwanake tla nne ke go a tswa ka sengwenyana gore rurulo wena o itumele. Jaanong monna wa ga sa botseng ga e rupi fa a gore ga maitse boa sa botseng a motshela ka mafoko a mo itsise gone gore o bone mmereko kwa gaga banthata ga ntlong ene e tona-tona e ntlentle e bantseng ba eletsae ga e rupe o ne a sa kgathege gotlhelele ga e rupe monna ga sa botseng o ne a sana kgathego o ne a ngongoregela gore sa botseng ga a mo ikanye jaaka monna wa gagwe monna a lelapa tlhogo a lelapa gore o ka mo tlhokomela ke gona ka ga e rupe a tla ra mosadi wa ga sa botseng a morare sa botseng a mogatsaka ke gore ile ka re phuthi tla o je letlhodi mosadi ke mosala ga e molelo o sa time ke go buile le wena mogatsaka ka re ee gakologele gore mosadi ke mosala ga e molelo ga o time go tla nna jang re rakanela fa mojako rotlhe re tswa makgoeng a lefa ke sa amogele sepe a phaletse yone ga o eje a gona le sengwe se o se tlhokang motlong a gone re tsamaya ka mampone a ga re apare mogatsaka kana ke kgopisegile thata go nthaya gore ke tswele borogo jo ke bo tsweleng jo ke apare jo ke bo apereng jo ke apare mosese ka gore wa re ke paletswe go bua ga e rupi o raya mosadi wa go sa botseng a re nna ga ke rate ke rile ka re nna a batse ke tla go tlhokomela kore jaana wa re ke paletswe jaaka monna a lelapa a o borwa ke tlala mogatsaka a ga o apare a o tsamaya ntse mamponampona mogatsaka ke itshwenyegile ko gore jaanong wa re ke apole borokgojo ke bo apereng jeo ke apare mosese ka gore wa re ke paletswe ke pharameseseng o ke amele ga e rupe monna a lelapa o mosadi wa eng yo o tsamayng o batla ditiro mo dijarateng tsa batho ke le teng ke le monna a lelapa nna ke a go jesa wena o tsamaya mme sa botseng a araba ka boikoba a araba ka gore a e nne modiga morwa seturumane kgankgolo ke gore noka e tla diwa ke melatswana ga ke ra bona ga ke kae gore o paletswe mme mosadi le ene o tshwanetse go na loga maananyana a go thusa monna wa gagwe mme e rile ga utlwa mosadi wa gagwe a rialo a bua le ena ka bona o lobe e le gore o wela makgwafo utlwa ntho batho ba Modimo noka e tla diwa ke melatswana my love my sweetie pie utlwa setswana gore sa reng noka e tla diwa ke melatswana moroto o ese ga o ele jaanong ke gore metsi a tshelegela ka ga mangwe a tsa ke gona ka noka e tlala jalo kore ka mafoko a mangwe a re tiro ga batho ba thusana e nna motlhofo le nna ke mosadi ke tshwanetse go loga maano a go thusa monna wa me sa botseng a nna tota sa botseng a nna a tsogologela gone koo ga ke ro a bona a ya ko mmerekong la ntlha o ne a palelwa ke go phepafatsa ka botlalo le fa a na ikeeletse go phapafatsa ntlo ya gagwe diphaposetsotlhe di ne di rile phi di tletse leswe

gagwe ga ke ro phakerela ko ntlong ele e tona go a go bereka jaanong mme ka maano a sa sedi a rulaganya go thubakanya le diphaposi di le pedi ka letsatsi ya nna gona a bonang tema ya gagwe jaanong a iponela gore tla ne re ga ke swa kobele gore jaanong ke phepagatsa ka morengwe ya me ka moswaela jalo ke gone jaanong dilwe ka re jaanong di a retibala tsatsi lengwe fa sa botseng le maiphepi ba ntse ba ikgaunya ka ditlhatlhago maiphepi a re a sa botseng a morare kana maiphepi ile ene ke o berekang gona kwa ga banthatekwa yana ba le ko mmerekong gone ko maiphepi a re a sa botseng a mmotsa o tshwanetswa bolo ngwana wa monna tota a ko ngathele pheko wa gagotlhe le nna ke phurapure kana fa e sale o theogela fa nnyaya ke raya gore mme ga banthate o ntse borothonyana fela o itshetse ka metsi a tsididi fela o digile mowa dikgagamatso tsa ntlha le tsa bofelo le gale o sa ntse a tla go ipontsha ga botsa maiphepi mongwe wa badiri ba ga banthata re he sa botse bose ore o ngwana monna tota nga thalate pheko o e dirisang mme yo mokgwabofaditse gore le mme ga banthata ke motho le go bua ke motho le go roga batho a ke re ke mmamadi oa balabala o tlholara ga diopetsa o tsa ngwana e sala ka o tsana ga o rile tututu motho o ntse bokgwabofe ke ra gore ke a go bolelela o dirile ya ngathela ngathela pheko e o e dirisang eo yo yane kete maiphepi o tlhaoletse sa botse moraga dikgwedi di se kae mme ga banthate a tlhola setse sa botse morago a mo omanyetsa dilo tsotlhe fela ya kana na ke tsere maiphepi yaanong o ne a hutsa sa botseng gore a rogwe ko mmereko sa bontseng a sala ka tsena ga banthate ke ra o rurile tududu ga banthate ga a sa tlhola o manya batho ke gona ka maiphepi a tla botsa gore sa botseng ona o diriseng masadi a sala ka o tsena a o rurile tududu ga a dirila le sepe mme o santse a tla go ipontsha o santse a tla go ikitsise gore ke ma mosadi o bosula ga nna hela ja he moragonyana ga dikgwedi di se ke a beele gore mme ga banthate o tlhola setse sa botse morago o mo mmanyatsa dilo tse tsotlhe fela sa botseng ga re gore wa itsoropanya re o tsenya marapodinameng ke ra gore ke ra ga banthate o tlhola sumaka fela dikologa le ntlo ya gagwe mme go sa bona le sepe sa se dira nako nngwe a tle go tlhatlhoba dikhai tse sa botseng a phatsimisang le role ka tsone kgotsa a phimolang le role ka tsone madi nako dingwe ga banthate wa emelela fela go leba tsone matselanyana a sa botseng a sutlhang le role ka one e be e re gore o simolola o mana fela matsela a leswe he ga leswe matsela a tla ntshenyetsa ditilo he e tlante a re kara mosimanyana wa letseng diphate tse e a sotla fela a sotla he a tla ngaparela fanišhara ame a tla ngapala fanišhara dilo tsame sa botseng a e matlhogo a ipotsa gore tota anong ga teng mosadi o ke mo dirileng a tlotlala maiphepi gore mafoko a gagwe ga a wela fa fatshe ga banthate o mo tlhasetse maiphepi a mo gomotsa a moraya a re dirwa ke gone go tlhola botlaletse a sa ikutlwe go tshwara sepe ee maiphepi a re mo tlogele satan wa mo o dirwa ke gone go tlhola botlaletse mo setilong a sa tshware sepe ga ke itse gore a ga lapise ke go tlhola pharame fa fatshe tsatsi lengwe e tla re a ema a fitlhela phephetlha diboko ga ke itse gore ka khumo matlhare e a tlhotlhoraga he fa a ka iphitlhela le mo seemong kgotsa maemo a rona o tla dira jang ga bua jalo moiphepi a re tlogela mosadi yo wa setshwaga se bodu o ke rabana kae mosadi o sa direla e le sepe o gorwa ke yone khumo khumo matlhare e tla rena ko dingwe a tsoga o tla iphitlhela le mo seemong sa rona le ena sotse oa go dira ja o lebala gore khumo matlhare e a tlhotlhorega ba mosebakana ke maiphepi le sa botse ba seba foromane ya bone kgotsa boso ya bone ga banthate ee moswanetso a ga banthate o tshwanetse go sejwa ga banthate o mabela ba sala ba buile mabela a go ela ko simologong kwa gore mabela a gagwe ke a kana madi a ke re ke nnyeelengele fela o nna mo mogoba gobeng wa ntlo yaanong o lebela batho ko tlase ke gone e tla re ore o tshwara se tlogela ditilo tsame le o ntshenyetsa ditilo o re pata ka bebe o re pata ka o tlhola setsetse motho morago fela a batla go thorontsha motho motho a dira mo lapeng
sa botseng go akgametse gore mosadi o nkutlwang batho ba modimo ke mo dirileng ke gona ke o mongwe o dirang mo lapelana re motlogele motlogele dira ke gona go tlhola tseyane ya batho a sa dire sepe o kiranwa ke motho wa mme a tlhola ntseela batho a sa dire sepe e tla fela khumonyana mabele a tla fela khumonyana e tla tlhotlhorega mabele a go a tla fela ka morana ba moseba yana gore o itlholetse ga banthate bomme ba babedi ba santse ba tla mosa ba ise ba mosepe ee jaanong ke ka go ntseng ka teng motswanetso ngwana o ka dira jang o dira mo lapeng o dira ka thata o tshwara ka ga o lesa ka gabele gore jaanong mongwe wa lapa o tlhola go eme ka dipuo o ka dira jang ke gona ka ba helelwa ba tlapilwe melomo yana ke gona ka ba helela gote motho o iteile boswaga ke tsone dilo tsonetse ke gona ka moso utlwa gote motho hewe sone seo sa berekeng a sa batho ba tshaba gone go sotlwa ee jaanong o dira jang wena ga ore o bereka bere gore o tlhola o setse morago ya ebile ya ebile ga bona ga ba kolomaka ka bona ka bona ka o dira ja ee ke gore kgantleleng yana o riana ka tlelapa pa gote o iteile boswa ya gago ee diboso tsonetse motho o ntse ela motho ela e le sepese a se dirang o tlhola ntse ela batse wa mo apela wa mo tlhatsetswa mo dirala sengwe le sengwe sa go ke go go shaota jaanong o dira ja ga re itse gongwe sa botseng wa go felela mobabotse ka ditlelapa gongwe ene maipepe a re itse re tla utlwa mo gola ka moso gore a sa botseng o tla itshwekela tiroe ya tlholang a rogwae e le mme a lelapa ko a tswang teng a rogwa ke mme wa mohumi fela ka gore o humile o roga batho ee re tla utlwa mo letsatsing la ka moso motswane etse gore sa botseng wa go felela kae a le gone ebile tla re a bolelela monna go tla rata monna go mokgalemetsa morare ga ke batle o dira ke tla sokola ke tla go nna se se teng nna mo lapeng mme o nna mo lapeng gore molelo o se kwa tima ke gona a sa botseng a re aa noka e tla tswa ke melatswana ee moruto o ise ga o ele ga re tshwara ga nna tiro o tla kase ke tla kase ee o tla bona dilo ka re jaanong le nna ke tshwanetse ke go thuse ke le mosadi ke le mme a lelapa jaanong kwa le mme a lelapa o bereka mo lapeng la mme o mongwe wa go thorontsha wa go dira jang ee meraro fela metseotse motshwane e tsho ke go yang kwa nakong yone e le ya borora ba bongwe nako ya borora ba bongwe o tla bo kamogela thulaganyo yone e le ya thuto ke thebe.

Mese tu eme rata romara wakana ko ele ya borobong e karamuna ko esa fitisimpilo rea kota sere sekete kan kompi eno. Mese tu ele le shemele wakano refita ka tsidilo maikuko le de kakololo refita ka de kangse di mwe mila etzali di kitisho. Ridi khala tulakanya rona ya tutuke tebe kana ko ele ya le shome.

re tswelela jalo mo retse mo nakong e re feta ka se re se ke dikang gompieno kgwedi e bala lesome gongwe letsatsi e kgwedi ya Seetebosigo e tlhola letsatsi ba re gompieno jaana re bua ka mašwi e ke letsatsi la go bua ka mašwi letsatsi lena le tlhophilwe ka ngwaga wa 2001 gongwe ke re le ketekilo lwantlha ka ngwaga wa 2001 mme e le mogopolo wa mokgatlho wa Food and Agriculture Organization ba ne ba bona go le botlhokwa la thata gore re bue ka botlhokwa jwa mašwi re bua ka mešola gongwe menontshana e re bonang mo mašwing mašwi a botlhokwa la thata bogolo jang mo kgodisong ya ngwana ngwana ntse a gola jaana mašwi a mothusa go ka gola mašwi a na le diproteine a na le calcium a na le divitamin tsa botlhokwa jaaka vitamin D le vitamin B12 a thusa go ka nonogatsa marapo a thusa go ka gokotsa matlhoko gongwe go thibela gore o seka wa bona matlhoko jaaka matlhoko a pelo gongwe matlhoko jaaka a high blood e na le mešola e farologaneng e thusa ka kgolo go kwenisa meno a gago go thusa ka pelo ya gago go e thatagatsa e go thusa ka metabolic ana le potassium ba re potassium e mo mašwing le yone e thusa gone ka high blood e ke mengwe ya mešola e o e bonang mo mašwing jaaka gompieno yana go buiwa ka botlhokwa jwa mašwi le wena o kgona go a anwa ka gore ga se a bana hela re se ka ratsa gore ga re tshela mašwi mo ditlhatlhong a re lekane re tshwanetse ra nna batho ba ba nwang mašwi ka gore a re botlhokwa la thata mo boitekanelong jwa rona gompieno le gone moretse re bua yana ka letsatsi la batsadi ba re letsatsi lena le simolotse go ketekiwa go tswa ka 2013 ba re ka 2012 kwa kopanong ya mokgatlho wa boditšhabatšhaba ba ile ba bona go le botlhokwa gore gone letsatsi le le lebileng motsadi go ka ba akgolola tiro ya bone ya gonela kemonokeng ya kgodiso ya ngwana ke monokeng e ba enelang bana jaaka ba ntse ba gola re bua yana ka emotional physical and social needs e ba enelang bana ba bone le go ikitsa setlhabelo moretsi motsadi mongwe le mongwe o ka itima boroko ka ntlha ya ngwana wa gagwe yanong motsatsing la gompieno ga o le motsadi etse

pe tlala la jalo mretse metsotso e le mašome a mabedi morago ga nako ya borobong re fedi yena ka tshedilo maikutlo le dikgakololo gompieno re tsa dikgakololo go tswa mo mamsakal ke nngwe ya metswedi e e re neelang dikgakololela jalo moretsi bogolo jang ka tsa kgodiso ya bana o kgona go ithuta mo go ntse go tswa mo go bone ga o tsena mo social media ba bidiwa mamsakal mo nakong e gongwe ke re mo tsatsing la gompieno ba bua ka go nonogatsa botsalano jwa gago le motsadi le ngwana wa gago le gore o na le taolo e e kae mo ditshwetsong tse ngwana wa gago a di tsayang bogolo jang ha a ntse a gola mo nakong e re ithute mo go moretsi ka gore re ka nonotsa jang botsalano ga gare ga rona re le batsadi le bana.

re tswela le jalo moretsi metsotso masome a mabedi le bongwe pele ga nako ya lesome nako ya lesome re ya kgotsa jaana thulaganyo ya dimatorotoro di baoki ba ba neelang ditirelo tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo kwa kokelong ya Central la Mawantuku moretsi ba re ba mokgatelelong ba re ka bonye ba bona ba bobodi ba le dikete tse di lekgolo le bobedi makgolo a robong gongwe wa 102,900 ke ba bobodi ba ba ba amogelang ngwaga le ngwaga ba ba tlhokang dithuso tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo mme mo nakong e lefapha gongwe lephata le le dirang ka boitekanelo jwa tlhaloganyo ga lena badiri ba ba lekaneng gongwe baoki ba ba katisitsweng go ka dira le batho ba ba tlhokang ditirelo tsewa tsa kgatelelo ya maikutlo gongwe boitekanelo jwa tlhaloganyo gape gantsi ba bobodi ba tlhasela baoki ba kgobatsa baoki ba ba itaya ba kere ba tsenye ba ba baka tlhakatlhakano mo kokelong ewa ya mental health yaanong ke seemo se lefapha le lebaneng le sone mo nakong e ka tlhaelo ya badiri le ditirelo gongwe ditsompelo tse di tlhaelang ba lebagane ke dikgwetlo jaaka tsamaiso e e sa siamang ke seemo se mo nakong e lefapha le batlang go ka se rarabolola gongwe

go neela baithutwane ba bane ba sa kgona go ka tsenya kopo mo lekgethong la ntlha gore mo nakong e o kgona go tsena mo websiteng ya bone le go tsenya kopo. Moretsi ke jaaka nna le ona re tsamaile mo tsatsing la gompieno mo nako e sa fediseng pelo re kgonela jaana thulaganyo ya dimatsorotsoro. Go ya pele a ene thetso e itumedisang nna ke bidiwa Sechipo Arnat, ke re kagiso.

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: decision a tlo go irang a mara.
1: A ke nne gore o ntaretsa breakfast jaanong batla go ruina my appetite.
0: Matla kono ga thoga data.
2: So you came late last night, no le ka event?
3: Well, ke ne ke le ko meeting wa motshelo. A ka go itse bomme ba le ha ona le bone ga banke ba fetsa go bua.
2: Oh.
4: I mean abano wa joina go bona no.
2: Go bona motsana o lobe si tomba ngwe mapa. Ke go ningira toma na some belief.
4: Mo ka re go bona.
2: Aye, aye.
4: Mo ka re go bona TJ.
2: Ma CCT. Ina ka re go bona kako.
1: Mo e pangare o ma jo mo ka bona no. O ya go yo go he go sha. Ma ningira o sha o le ha ka na sha.
5: Tshanje ngo mo ngo wa ka ni se ya mi bo.
1: Kako, bo mo wa ka ni ke mo ndu. Mlunga patane go mo. Mo mo sha le.
5: So no ke.
3: Le ha tshe le ntipela mo go lonele. La ga nna we. Wa ngutlo. Le yone tafole e o pega maoto a gago a makwapa e mpetsa ga ke wela kwa. Now, ga nne ke le wena, I would think before I misbehave.
4: Ntuye, le nna, o yo moramwa jentsi.
3: Hey, wa re moramwa jentsi wa soma.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moreetsi, nako ke ya bongwe. Dikgang go tswa NBC tirelo ya setšhaba FM o di balelwa ke nna o teng Bauliki, mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Lenaneo la Never Walk Alone le kgobokantse madi a dikete tsa didolara di le 369.63 le 682 go neela ditlhako tsa dikolo go bana ba ba sotlegang. Lefapha la Botsogo le e tlhophile Frida Shigweda jaaka Registrar of Medicines. Fa baemedi ba botsogo ko tikologong ya Brazil ya Sao Paulo ba tlhotlhomisa tiragalo e go belaelwang e le ya Ebola. Jaanong dikgang ka botlalo. Lenano la Never Walk Alone ka bokhutshwane NWA le kgobokantse madi a dikete tsa didolara di le 369.62 go ema nokeng tiro ya lwane ya go neela ditlhako tsa dikolo go bana ba ba sotlegang go ralala Namibia. Irla bua ko moletlong wa dijo tsa maitseboa wa ngwaga le ngwaga wa go kgobokanya madi mo toropokgolo ka Matlhatso. Motlhomi wa NWA Thime Kanjo o boletse gore tirelo e kgobokantse madi a sedika koma botlhano tsa didolara go tswa ka thekiso ya ditafole tsa kgwebo le ditsholofetso. Maiteko a go kgobokanya madi a tla jaaka fa lekgotla le baakanyetsa go tsenya mo tirisong thulaganyo ya lone ya dingwaga tse tharo e lopang madi akanyeditsweng go nna didikadike tsa didolara di le 12.91 go goroga ko baneng ba ba fetang dikete di le 31 le 500 magareng ga 2026 le 2028. Mweledi wa lenaneo Nangula Mbako boletse gore lenaneo le ikeletse go goroga ko baneng ba le dikete di le 10 ka 2026, ba le dikete di le 10 le bongwe le makgolo a

o biwa ga bafodi re kgotsa batswa ko ba ba senang dipampiri. Dipego tsa lekalana la dikgang la mmuso la Aforika Borwa di nopotse sesole se re magato a go ana nnete le gore a latlha. Sesole se gateletse tlotla ya sone mo molaomotheong wa Aforika Borwa. Se nopola gore se tlhaloganya ka botalo tshwanelo ya baagi ya go tshwara dingongorego tsa kagiso. Ntlha e tla morago ga kitsiso beke e fetileng ka setlhopha sa mmuso sa bosiamisi, thibelo ya borukutli le tshireletso, se se netefaditseng gore fa maloko a setšhaba a gololesegile go gwanta, baeteledipele ba dingongorego ba tshwanetse go netefatsa gore dingongorego tsa bone di diriwa ka maikarabelo le go tsamaelana le molao. Nigeria Union of Teachers, ka bokhutswane NUT, e kopile ngalo ditiro kwa tikologong ya Oyo go ngongoregela go thupiwa ga motsheganong a lefa gare ga bana ba le mmalwa le barutabana ba bone. Kgwedi e fetileng boraditlhobolo ba sesole sa Nigeria ba reng ke ditsolodi tsa Boko Haram ba ne ba thopa baithuti le badire go tswa mo dikolong di le tharo ko tikologong ya ko Bokone bophirima ya Oyo. Go thupiwa go bona madi ke ntwa e tsweletseng mo baemeding ko Bokone jwa Nigeria, mme go thopa mo gontsi go ne go sa tlwaelesega ko Oyo, nngwe ya ditikologo tse di tlwaelesegileng ko Nigeria. Baemedi ba re barutabana ba supa ba ne ba thupiwa ga mmogo le bana ba ba magare ga 25 le 38 ba ba dingwaga tse 2 go tsena ko go tse di 16. Patlo e santse e tsweletse ya go ba bona. NUT e rotloeditse barutabana ba dikolo tse dipotlana le tse di fa gare kwa tikologong ya Oyo gore ba seka ba ruta go tswa tsatsi jeno go fitlhela go itsisiwe. A ere pele re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Lenaneo la Never Walk Alone le kgobokantse madi a dikete tsa didolara di le 360,000 go neela ditlhako tsa dikolo go bana ba ba sotlegang. Lefapha la botsogo le tlhophile Frida Shigweda jaaka Register of Medicines. Fa baemedi ba botsogo kwa tikologong ya Brazil ya Sao Paulo ba tlhotlhomisa tiragalo ya go belaelwang e le ya Ebola. Dikgang ka botlalo di felela fa o ka emela go reetsa dikgang ka bokhutshwane tse di tla tlang ko go wena tshokologong eno ka nako ya bone.

kgosi ya bakgalagadi le dikgosana tsa gagwe, mephato ya moswi le badira ka ene, le makgotla otlhe le ga tsebophara. Moswi re molatolelwa ke malomagwe re setelo kapeng, le ra lekgotla re ke a betswe boaneng. Dipotsiso di ka lebisiwa re kobamelo kapeng mo nambareng ya 081 301 5497. Dipotsiso di ka lebisiwa re kobamelo kapeng mo nambareng 081 301 5497, le mme Christine Oshona mo nambareng ya 081 485 6240. Nambara ya ga mme Christine Osona ke 081 485 6240. Ba losika le ditsala ba gomodiwa ka temana ya ga Dafita e e mo Pisalemeng ya 34, temana ya 18 yone ya re, basiami ba biditse mme morena a utlwa a ba golola mo ditlalelong tsotlhe tsa bone. Morena o gaufi le ba ba pelo dithubegileng, o pholosa ba ba mewa e kgobegileng. A moya wa mokgatla o robale ka kagiso, magadimane ntweng, maja kgomo ga gadimane, maila go lejwa e re ba lejwa ba be ba lejwa ka losi, ba ba megatla mesweu kgabo e ole tshimegang. A ba losika le ditsala ba gongotsege mo moreneng.

0: Nampost, we deliver more.
1: Post finiki eng.
2: Post fini ke le pata la dikadi mo tseding ibile le wela ka fa tlatse ga Namibia Post Limited. Se sera gore le tsamaisiwa ke Nampost ka botlalo. Post fini e thailwe ja ka karolo ya ditirelo tsa Nampost go thusa ka tsa madi go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo, segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
1: O buile ka go akaretsa bathong mo go tsa madi. Ke eng fa Postfin e tebaganya thata le setšhaba segolobogolo jaaka bagodi?
2: Batho ba le bantsi ba ba amogelang phenšene le ba ba amogelang madi a a kwa tlhatse gantsi ga ba akarediwe mo thulaganyong eno, segolo mo thulaganyong ya tiriso ya madi. Le fa ba santse ba tsweletse go itlamela le go tlamela ba malapa a bone, bontsi jwa batho ba ba ba amogelang phenšene ba thusa go godisa ditlogolwana tsa bone, go tsamaisa dikgwebo tse dinnye kgotsana go thusa mo malapeng a bone. Ha Postfin re dumela gore dingwaga ga di a tshwanela go thibela motho go bona thuso ya madi. Batho ba ba amogelang madi a phenšene ba amogela madi a a tlhomameng a kgwedi le kgwedi. Le fa dikadimo di neelwa ka tsela e e nang le maikarabelo le mo tekanyetsong e e kgonagalang, di ka thusa go tlamela ka dilo tse di tlhokegang le go tokafatsa boleng jwa botshelo. Maikarabelo a rona ga se go gatelela batho ba ba amogelang phenšene, mme ke go ba ema nokeng ka go ba tlamela ka tsela e e siameng, e e bonalang le e e tlhotlha e kwa tlhatse ya go adima madi a tla ba thusang go tswelela go ikemela le go itshireletsa mo go tsa madi.
1: Ke bo mang ba ba tshwanetseng go dira kopo ya kadimo ya madi a Postfin?
2: Go na le ditlhopha di le tharo tsa konokono tse di tshwanetseng go dira kopo. Batho ba ba thapilweng ba ba amogelang madi a kgwedi le kgwedi, mme ba wela ko tlhatse ga ditlhokego tsa rona tsa madi. Le batho ba ba amogelang madi a dithuso a Namibia. Seno se akaretsa ba ba amogelang madi a bone a phenšene go ya ka Nampost le GIPF, batho ba bidiwa gote ke di-war veterans, le ba ba amogelang madi a batho ka bogole. Ba dira dikopo ba ba ntseng jalo ba tshwanetse go amogela phenšene ya bone ya kgwedi le kgwedi

0: kgotsa madi a thuso ka nampost. Go nna le motswedi wa letseno o tlhomameng le o ikanyegang go letlelela postfin go sekaseka ka boikarabelo gore a go a kgonega go duela madi a a lekaneng a dikadimo.
1: Batho ba le bantsi ba ba amogelang pension ba tshwenyegile ka makwalo a ba tshwanetseng go a tlisa fa ba tla go dira kopo.
0: Batho ba amogelang pensione ba tlhoka fela ditlankana di le tharo. Umang wa bone wa Namibia, Nampos smart card ya bone, e netefatsang gore pensione ya bone kgotsa thuso e duelwa go ya ka Nampos. Sa bofelo, ke health passport go raya gore karata ya kokelo. Seno se tlhokega go netefatsa insurance ya botshelo jwa sekoloto. Mo bathong ba ba sa amogeleng pensione, dilo di farologanya hale le hale. Bone ba tshwanetse go ntsha statemente sa banka sa dikgwedi di le thataro tse di fetileng, bosupi jwa letseno le bosupi jwa lefelo la bonno.
1: Tota-tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng?
0: Ke potso ya konokono eo. Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le balolapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e duela madi a a saletseng kwa morago gore kadimo e seka ya nna morwalo gongwe mokgoleo wa ba ba setseng kwa morago. Gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
1: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
0: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa postfin kwa Nampostu e gaufi le bone. Re mo mafelong a Nampostu a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go rela Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka leeto la sone.
1: Mafoko a gago a bofelo a go tswa postfin.
0: Re rotloetsa bagodi go etela lekalana la Nampostu le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang. O seka wa letlelela gore botsofe kgotsana dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi. Re fano go go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti. Fa o le mogodi wa Namibia, netefatsa gore o na le smart card account le Nampost mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa postfin. Etela lekalana la Nampost le gaufi le wena go bula account ya gago gompieno.
2: Nampost, we deliver more.

0: Re tswa me jaaka ke gore le ka legends are born, legends are developed, legends are legends. Jaano ke dutse le re ha o ka ipolla gore ene ke mang. Dumela ra.
1: Dumela me o lebile.
0: Au
1: Tlotsentle.
0: Eh.
1: Eh.
0: Ke marigaela.
1: Wa yi. A khobotsa lo wane ya no gore gore majasi ha apola ha paka ha bela go tsuntsa be go.
0: Ha mina ya ba mo di boxe.
1: Ha ba mo di boxe tla go pana lo wane gape ngwaga etlang.
0: Moretsi wa me ke go boleletse kere my legend ke ngwana wa go gae wa bua. Ke no rawe a go bolle motjana gore wena o bidiwa mang.
1: Dumelang baretsi ba ba rategang a ka lena ke se ga koludi ka Sefane ke mosimane.
0: Mhm.
1: Eh. Kasi emo ke mushimanya na motelele
0: eh ya no rawe ha ke re ha itsa ma ke ne kholengu ka batho ba re jomo ya na age on lon la le kelesa
1: aka
0: aka jomo
1: ba libitsa jalo
0: eh
1: me baba nketse le sekhakoludi ke sekhakoludi ha la ka ke go ra gore ya na ha o ka o tsena mo di memerehangeng ha loganyana batho ba tla ba tshwatla di timi
0: ba sa itse gore ba reng
1: ba sentse ba bua ba libitse jang ya na ke rena ke be ke ba nela ya la ya no
0: gore ba khone go
1: bitse ba khone eh me ke motho o tla o shebile gore he metshameko ya gago le one a etla tsena ha lineng ke wa
0: me
1: ile a mperekela hala ka ka ntshontsi mperekela
0: ehe mretswame the legend are ko ga ba mitse ba re sega kolude Sefane ke mosimane se se rang gore o morolong
1: ke morolong
0: o bina
1: bina tholo bina tsipi
0: mretsi wane wa muka mo puong gore wa ikitse gore o tswa ka kene mang
1: eh marata go ukwana maila go gotla ka menona
0: cha cha cha cha
1: ga ke batla go tsena go teng ka hetsa
0: ka hetsa
1: ke le ka khang ya tsone
0: mretsi wane ga no re sa kolo khompione he batla go bua ka ga botshelo ya gago ya motshameko ha kere go tswa ko bo nyaneng o re khompione me ha kere o tsimotse go tsameka go gongwe o tsimotse ka sekole
1: mretsi wa rategang me o libile go re sekole ke se tsumuletse kwa minosi
0: ko mokala kwa
1: gore ko ngwe le sentse ele ile bana ile ba nyane ya khile le bomme sa itse gore what for what can deliver
0: ehe
1: me ha go tswana wa go tsena ko di hostel eng kwa u bona gore hey ke le ke thakere ke a tshela me botshelo boha
0: botshelo boha
1: e
0: kwana mama ana nkanyisa hela
1: hela ya me ro go tsena kwa ke tswa kwa mino se ke tswa go tsena ko Cambridge Primary School
0: ko di seide kwa
1: di seide ko go father desa
0: primary school
1: primary school
0: o tsawela mogae o latlhelwa
1: kwa latlhelwa kwa
0: eh
1: nyami ka moa ke ga ke bona ile le sotlhego ene le go tlona ha diwa hela botshelo botla o itse gore bo tshwarela ka ha botla
0: motsebe motho ena o itse gore ngwana o godiswa jang
1: hela jalo
0: o tlona ha diwa jang
1: hela jalo me ha ile kong ha kopana le skolofu ya no potential wa no sa e bone mo go wena motho mongwe wa e bona
0: wa le moga
1: wa le moga gore hey but mono na le potential yo ka tsana di marathon ka tsana eng me dilotse tjotletse ke le ke tswa bo helo kwa
0: ko bo helelo
1: ko helelo
0: wa ntla ko bo helelo
1: me ka hene na le mokatisi ba metsa ba re bop o digeng
0: re bop o digeng ko re lene le muruta bana ko ehe
1: me a nthare mona he tla go sia hala me ke tla go ba emisa he go leta go tlhela
0: o
1: tla
0: o goroge
1: se kwala papelo ka mante go nala ya lengwa ga tjotletse le bo chemistry go o ithela ngwa ga ingwa ha le sekolo pa base la gore ha a ya no kwa tshumulo ya no thaka ya no ku re ne le mogo le bo le tshabeng mo khatu bo plots ro go ba batlwa mo go gola gola go ithlopelwa ya no go ra re go sokereng ke le ke le ke sa khatlhege thata go bone ya kre yone mo temo tulu itse ya no o batla go thuta selo se se sha me ga tsana ha rugby ha le
0: rugby
1: ha le
0: ha ke tlo tsamo kwa wa skhwanya
1: ke mo tsamo kwa skhwa ya na house na pelos kwa o tsena
0: house
1: na pelos kwa o tsena mara pa a tsetlega dilodimo hala go
0: yela
1: ka botlhoko mme yalo go ra gore o pantwa o go ipanta hala o boga po boela moteng
0: ke jone bonona yo
1: ke jone bonona yo wa
0: ehe
1: Eh
0: me jaano ha ke re ga o tshimotse rugby jana me lo tshameka ha skoleng lo rutiwa gona le coach a lo ruta di tactics go tsana jang
1: hela jalo hela jalo eh kwa bo ga go lo sa itse sepe yana o tla go thuta hawa eh mo ha o thutana lo gona o ba tla o bona gore he go la di sports di monatsi go botlhoko ba tla go tlogala me lo khale gona o ja monate u yana o be se tlala gore ha me tla ke tseka ke tsama yana le wane hela yana
0: me re sa kolodiwe a me rugby ga se ntwa ge so se sa ngena se
1: ma rugby ga sentwa
0: eh
1: rugby ga sentwa ke ala gore skwa itsa person leke motho halele hale o ka halu ya ka gona le bare ke scrum
0: eh
1: ha o tsena scrum eng ya la motho o tla gore le hoko ke le mafu
0: a goroga
1: a goroga
0: eh
1: ya

0: e bile gore o bo hetsa ko Cambridge
1: eh
0: o bo tswela jang ka ko schooling o bo go tswela jang ka tsa metshameko
1: eh ha ke tswa ko Cambridge ko re betla ko Ventuku ya no ko dipotneng
0: ko dipotneng
1: hey hey
0: lo sa ditshabigera
1: hela ne ko tswa isa isinga ba batonanyana ba ba itseng to e pa mo go bone yana
0: go ba le eh
1: ditsela ditsemo yang
0: eh
1: eh
0: o betla go tsena schooling se
1: se ke betla go tsena ha Ella Duplessis
0: kama bastiring
1: kama bastiring ke a no ke yone sport sa bona le sona
0: tota
1: so kore ngwa ga ya ntla ke dutsela ke observer hela
0: ngwa ga
1: ke sheba hela ya no mos eh ja no ha credit athletic e hanswa si fane best and kore lo singa di field is mo bo go short putu le bo speed go ya
0: bo speed go ya
1: eh ha o khona ngone
0: ha o khona ka gore keng kena o sheba di olympics malatsinga o bona gore metshameko e
1: mentsintsi
0: eh
1: me ke tswa kong ha ke a joina Spanish sa sekole
0: sa rugby
1: eh ke gone ha etla motho o tla go kutlisa body talks body knee cut body mouth cut body shoulder pads
0: dilotse re se ga kolodi dire kwa ke mangwe
1: hela dilotse gore gore ha kre yanu
0: ke mangwe se ga kolodi
1: nyana la simota kirala ala fena la mare ke ke sa itshwenye ka yana yanu ile tsela la matshelo mo bentuku mo
0: uitikatika
1: uitikatika mo bona gore mashilanga tsena ha ka o tsena ha china shop gape mo sa tsena go bo sports sense kwa o singala ma china tsi di go kopa ha
0: o reka
1: eh go rutsena ha leveleng yana ha batho ha le
0: uma gala siama
1: batho
0: eh me o ka go kreya all those a kreya ka detox tshotlhe lwana ha o tsena ke yana o tsena se se rang gore mo rugby di khako di items tso tshwantse o ne le tsone o le a player
1: eh kuri ha kre na kungwe ha kre wa itshaba gore se mo sa go sentse jang are you injury free are you having injury glossary ntse nyalo ha kre go tswa bo berekela mo dilontse wa so me go prevent the injury le gone you can still do gore ka dilotse wa
0: o di thekela
1: frale ka di shoulder pads wa ne a tlhoka gala go bone go na le rapo ke le ba bitsang di slit bn
0: gore ska ya
1: go tlhoka ha lone la go robega utswe re ga le siame le ka tshela le go tshwenyile hela le mo mari kgeng a o tsholetsa selwana o ka tsufula gore hey slit bn sa me ga se holi
0: ga se monate
1: e ding ke le rapo lengwe le sa holi matlek me hey mari di injury tsa tsone le tsone utswe gore it's early retirement
0: very fast
1: it's a very early retirement eh ko no khona go tsana gore go dinga keng kwa ba gore ba re ha a mona go tsoma kwa yena
0: a wa tswelela
1: go tsana wa le bo a maru gore eh
0: go
1: tswelela go tlhala ka e
0: me jano ja ka ha bo ela jana lo tsamika le di a kire jano competition le mo diponeng jano ven tuku jano how regular lo tsamika le gona no gona le league ya dikole
1: go gona le league ya di high school le gona eh go gona le league ya di high school le di match le tsumela lo tsamika go sego yana le mantla o tla go tsumela go tsamoka
0: mo diponeng
1: o bo tsone he a rurang ka ke ho sa go dubuika re tla go nang ka e bona sentle
0: mo bujangye
1: ke sa khale le mma ke yana ha lo etse go lufu lo ba tshetla yana ha lo hetse go ra ha
0: mo bujangye
1: ha lo tla tsamega na ma ha tla go jetla go ho skola yana o motho o tla go ithuta dilo di le malwanyana mo di matcheng yana gore ha kre di line go bidiwa di nomore go bidiwa di frecht ke be lo di ha e strategisi hela

nako go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

e le gore ba tlhasela jalo ke bafudugi batho ba go teng ke illegal immigrants, mme bangwe ruri ba na le tetla, ba na le tshwanelo ya gore ba ka nna go ba na le dipampiri tse di maleba. Jaanong se se tshwenyang ke gone gore ditlhopha tse di tlhasela le bone maAforika Borwa tota, gore ba tsena ba go buisa puo ya bone, ga o sa kgone go bua puo ya bone, ke gore jaanong ba re o monni o nna fela ko Aforika Borwa, ga ona dipampiri, ga o motho wa Aforika Borwa, ba go tshwara ba go tlhasela. Jaanong batho ba ipotsa, mahatshe a ipotsa gore ke lehatshe le le ntseng ya le eleng gore ka re ga lena molao, mongwe le mongwe o dira boithatelo. Batho ba ga se badiri ba phudugelo, batho ba ga se mapodisi, mme ba tsamaya mo ba gwanta ba lopa batho gore e ba ba bontshe dipampiri tsa bone gore ke bomang, a ke bafudugi ba ba seng ka fa molaong, a ba na le tshwanelo ya go dira kgwebo ga ba leng teng. Jaanong dilo tse di bakile matshwenyego a matona thata, segolo thata go kgalwa, Aforika Borwa e kgalwa jalo, e kgalelwa gore ke lefatshe le tletseng jalo ke letlhoo, ba tlhoile jalo ke barwarra bone, ba tlhoile jalo ke maAforika ka bone, kgotsa ba thorontsha jalo ke maAforika ka bone. Jaanong lefatshe la Ghana le tsibogile ka bofefo, le rulaganya jalo ke go busiwa ga baagi ba lone go tswa kwa Aforika Borwa, ba busediwa ko Ghana. Mme jaanong go na le gone gore lefatshe la Ghana le tsere kgatho ka bofefo. Jaanong go na le tsone dikgang tsa gore lekane le iketlile go le pele, la bona gore go tla diragalang, la letlelela jalo mmuso wa Aforika Borwa go itebaganya le seemo. Mme lefatshe la Ghana la re ne re ka seka ra ema re lebelela batho ba rona ba thorontshiwa, ba shapiwa ka disijambo ko re lebeletse. Mongwe le mongwe a lebeletse, mongwe le mongwe a bogetse. Jaanong mafatshe a mangwe le one baagi bone ba bua ba shakgetse, ba bua ba tenegile, gore le rona re tla dira se se tshwanang. Le seka la lebala gore e na re ga lehatshe la Aforika Borwa le le ko tlase ga kgathalesego ya kgokgontsho ya mmuso wa kgethololo wa apartheid, baeteledipele ba Aforika Borwa ba e leng gore ba ne ba lwa nako eo, kgotsa ba lwela kgololesego, ba e leng gore ba ne ba tla jalo go golola lefatshe la Aforika Borwa, ba ne ba siana le mahatshe mo kontinenteng ya Aforika, ba tsamaya ba sena le di-passport, mme mafatshe ga ba amoge go sena le sepe se ba nang le sone. Ba sena le ga e le sepe se ba nang le sone, ba ya ko bo Algeria, ba ya ko bo Nigeria, mme ga ba tsena ko mafatshe ga ba na di-passport. Ga ke ra bona go sa teng ya illegal immigrants, ga re le senke le batlang mo lehatsheng la rona. Jaanong baagi ba mafatshe a farologaneng go tswa mo kontinente ya Aforika ba tenegile, ba bua ba shakgetse, mme ebile ba ikana gore tla re mo bogaufing le bone ba dirise se tshwanang, e tla re mo bogaufing le bone ba ipusolose ba dirise se tshwanang, ga batho ba Aforika Borwa ba ka seke ba emisa mekgwa ya bona. Mme jaanong ke re ala motswana etsho, ke re ke kgang e swabisang, e tlhabisang ditlhong go bona maAforika ba lwantshana ka bo bona, go bona maAforika jaanong ka re ba tla tlhoka kutlwisisano. Mme tsholofelo ke gone gore e re ga kgwedi ya sete bosego e tlhola malatsi a le 30 e gore ga e bele gore ga gona le ga e le dintwa dipe, ga gona le ga e le mekubukubu epe e leng gore e tla nna teng magareng ga baagi ba Aforika Borwa le bafudugi. Jaanong baeteledipele ba Aforika Borwa ba buile ba sa kgwematha gore ga ba letlelele maitsholo a ka one batho ba thorontshiwang, batho ba ediwang jalo ke go ya go bona a thuso ya kalafi, batho ba ediwang jalo ke go tsena dikolo, bana ba ntshiwa mo dikolong ba thorontshiwa ka ntlha ya gore gate batsadi ba bone ke ba jwakwa. Jaanong ke ka go ntseng ka teng motsweneso, ke ka ga seemo se ntseng ka teng ko lefatsheng la Aforika Borwa. Dikgang tsa tseleletse e le seromamowa ke sa go sa mamoratwa TYSFM, mme ebile motsweneso e le jaaka fa ke digela jalo ke dikgang tsa rona tsa tseleletsele. Ke itumeletse theetso ya gago sala, mme o sale o ikisele manano a mangwe a farologaneng a TYSFM. Na ke bidiwa o teng Baoleki.

o reditse lenaneo la sosologa sosologa mosupologong go ala botlhanong beke go ya beke nako ya bobedi go a nakong ya boraro mo motshegareng sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago sena ke sosologa.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Presi ke thandizwa fa ene a re itumela fa tsenolo ya modimo ele ha a re hanka ba itsile kana ko ele ha le ko kerekeng gore gona le gore o ka bona itshenelo o ka bo asetse a le mo kerekeng sebaka se selele nyana Presi ke molodi monate ke a o rata mme ke nako ya gore ke boele ko morago moretsi ke boele ko morago ke emele ko morago na le wena re kopana ka moso ka nako e tshwanang moretsi nna o itise ka thapelo ya maabanyane e ka latelwang ke kgaso ke poeletso ya kgaso ya sekgalagadi moretsi ka lenaneo la setso okay. Kgaso ya sekgalagadi lenaneo e le lone la setso morago o itise ka mmino go fikela station sa rona se bula gape moretsi ka moso kgwedi ya sete bosigo e bala malatsi a le mabedi go fikela ka nako ya moretsi sala sentle.

samba ka u lengwe dumelang baretsi le dumedisiwa ke nna moruti Hosea Kanje go tswa ko kerekeng ya Spiritual Healing Church. Jaanong ba ka u lengwe ba ba rategang, re tla bona legoko la Modimo mo lekwalong la tshimologo kana lekwalo la Ganese jaaka re tlwaetse go le bitsa. Lekwalo la rona la tshimologo kgaolo ke ya bolesome le metso merataro lesome le boraro ya re ke fa gagare a bitsa leina la morena yo o buileng nae a re o Modimo o o mponang gonne a re a le gona ke mo setse morago ka matho fano yo o mponang. Ke ka mong sediba se le se bidiwang sediba sa mophidi yo o mponang kana se fa gare ga katese le berete. Kagiso ba kaulingwe ba ba rategang. Mo nakong eno re utlwa legoko la Modimo le bua ka mosadi yo o neng a kgarakgatshega a setse a tlhoka tshepo a iphithela a lathegile mo nageng a sa itse kwa go yang mme a utlwa legoko lentswe la Modimo le bua nae le mmitsa le re gagare. Gagare o tswa kae o ya kae? Mme ke ka konko phelelong. A reng ke setse ke ponye boikhutso mo Modimong. Ka a ne a nyorilwe mo nakong eo. A bona sediba. Mme rile a seno gona a nwa metsi mo sedibeng sena. A re sediba sa mompong yo mpona. Yo o ntshetse morago le ga ke tsamaya mo mogogoreng wa moruti wa leso. O ntse o na le nna o nthokometse. E rile ke nyorilwe, ke tlhoka tshepo, ke lathegile, ke timetse, ke sa itse ko ke go yang. A mpona le ka matho, a bua le nna, a mpha pholoso, a mpha metsi ke a tswa lenyora. Mokaulengwe yo ratega. Re bua ka thuso eo e re e bonang mo Modimong. Re nyorilwe re tlhoka tshepo. Re sena ditsala re sena batsadi. Re sena bakgaitsedi a rona. Re sena bo malome a rona, re sena bo mogolo a rona le bo monna wa rona. Ditsala di re katologile. Mme Modimo a re bona. E re o tsoga o sa itse gore le ha e le bogobe ke tla bo bona kae. Ke tla go bona kae metsi. Modimo ka thata ya gagwe le ka lerato la gagwe. A re budulla matho mo mosong. A re supegetsa kwa re tla bonang bogobe le metsi teng. A re a mo gopola Modimo yo. A re a mo tota Modimo yo. A re mmitsa Modimo yo o re lebang yo re bonang. A re mmitsa mompone yo mponang. Mompone yo o nkgakologelwang. Re utlwa mosadi. E re a seno gona a bona sediba sena a opela a re ke bonye sediba sa nnete sediba se maphodi sediba se monate a re rapeleng ba kauling mo ineng ja rara mo ineng ja mora le ja morwa o le ja moyo o boitshepo Modimo o tetseng tshwaro Modimo o tetseng mautu le bothoko. Re ikatametsa gape le ga se gathogo sa gago re le batho ba gago Modimo. Re reka e le wena thuso ya rona. A kote o rete le pele mo tselong tsa botshelo. Ba teng batho ba gago ba e leng gore ga le setse le phirimile ga ba itse gore ba go robala ga kae. Mo diphefong mo dipuleng le mo dirameng. Mme re bosele ba ipotse gore
se se ta ba tamelang mo botshelong ba ta se tsa kae mme re ba atametsa fela ka ta se ga se a thoa sa gago re re modimo o tetseng tshwaro a ko o ba lebe modimo yo o bonang ka Jesu Kriste re a rapela re ba re lopa re utlwele jaana le ka metha amen.